0: kumushima nitugifuye ariko turiho turi bazi ibicubaro cy'ikima Pawulo yabivuze neza ngo iyo turi hano nditurabese ariko turabohehe turabahehe mu ijuru cyo gituma naho uri mu bihe bigoye rema amen naho uri mu bihe bihwishije rema amen kuko ubundi munsi tutazi amasaha tutazi tuzotabarwa amen tuzotabarwa hariya nta saa sisongura sibyo babazi uburyo bagutuma umwambaro wo muri korari inyenda uhangayika ariko hariya ntawe uzokura iniforume abaririmbyi oya tuzaba twambitswe n'umwari imana ishishwe cyane tube maso mwari mubereye mu makomere amashyi cyane bari bamerewe bose n'abarabye iyo twibuke mu ijoro turarema kuko tumenye tuti isi si wacu erega hari aho bijyanye ukadusanga inzu ya henoki ariko namaze imbere ngo ka kazu kanjye ka henoki kose ariko yakoze ngo agiye kuduteguriye amazu meza haleluya atubatswe n'amaboko y'iki nta mu masomero ntabwo masaha ajya kubaka mu ijoro amen amen biri mwaka kandi n'ukumva izongera izuba nta n'inzara nta n'inyota ahabwa kuba kunzanira amazi aya mazi niyo itari yajyana mu nda sinzi ko nakujya mu nda uyanyweye itari yayi reka reka ujya wayabona wariye imana ishimwe cyane mu ijuru ni heza tuzobana n'abariyo mu ijuru n'abariyo mu ijuru amen urifuza kuzoba mu ijuru urifuza kuzobana na yesu uyaducunguye aducunguje ubugingo bwiwe niwe wenyine afise umwambaro yakwambika ukabona kuronka uburenganzira bwo kwinjira muri uwo muryango amen yavuze ko nicewe inzira n'ukuri ubugingo nta muntu azoshika kwa data atagize nawe wasenga ku idogori nawe wasenga ku ibayani ukarusenga wisondeje iminsi mirongo ine n'amajoro mirongo ine ntizoguha inzira yo kujya mu ijuru uyu munsi wisemba kwizera yesu kirisito nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe uba uronse inzira irembo riba ryuguruye ryo kujya mu ijuru imana yacu ihabwa icyubahiro hari abantu bahusha inzira ugasanga inzira yo kujya mu ijoro bibiri ivuga ngo ni irembo rifunganye si irembo ryaguce ugasanga inzoga zaramunyoshe akanga kwizera yesu ugasanga itabi ugasanga kujya ku bapfumu kandi yinjira mu ishengero akaza kuraguza abwira umuntu ngo ndabira ndabira ngo babanze umuntu akurane nawe azopfa abantu baravuga akaza kwifuza kurondera umupfumu hari i Tanzania ngo uwo mupfumu ni kangahe umugabo ejo bundi bambwiye ati yapfuye wa mupfumu bahora bacaho kandi iyo ugiye yakubwira ngo aguhe agati ko kutagirana kudapfa yesu wenyine niwe yapfuye akagirana kandi niwe yavuze ngo niyo uzaba warapfuye uzogira he uzobaho haleluya biramugeza ati ntabwo nzopfa nzobaho tuzaba dusinziriye gusa tuririye ko inzamba ivuga tuzamuke dusanganire umwami mu kirere imana yacu ihabwa icyubahiro hariya abadandaza ntibahomba Amen. Naho wabiruda runda zobi siganga. Aliku mwondo ya kenye. Aga kende na mwari Kristo Yesu. Wa mganya wataka ukule lima. Uzobi sanga mwiju. Kora ukule. Abo tukora wabona. Tuzohemka. Amen, amen. Ila mgeza watu ni hagi na kuhemka. Utako za tulimu. None, inga yosu na heze. Hali hama kondani ya kuri yonotani. Hali konawe inga yosu heze. Uli kuronde ni pijawu. Mga uwa itonza haja kuri yonotani. Yali gezara ali nzara. Na kumanya. Amen, amen.
1: Hiro.
0: Aja ane asangara siyo yachi. Abduze atayibu mwana muhamba katirana. None weko tutahegu kana. Nimeze kuturihe. Atina kukene. Chenda hani. Zubona kukine tia kira shaula mwaka fana. Amen, amen. Hakutawa wasize. Nuhudu ga Kristo. Niture kifinze uwa Kristo. Atonu hema. Niture kifu korena. Atonu hema. Kwaya fuya kazuka. Akatuwemele kona tuwebe na hotuzoba tuwa na fume tuzozo katuizeye. Kani tuzoba kana. Inzamba kwa sayi mara ni inzobu. Hariki ni kiyo kiyo hila. Inzamba ima ni zotakula kumba wa fumi. Amen, amen. Apana tuwebe turi hango. Inzamba ima na nubi opuga. Itakula kumba wa ateo. Itakula kumba wa josa ni mafuye. Bamis. Yoma takula kumbi zamba. Hakwa nako wa kiriho. Mbututocha, tuluwa nwa. Na. Mbani shumecha. Na hukawa na nafufu. Woka kukisigai. Nzamba yuma ato kutaka kuyo. Huwa bazo na mani kwa rafa. Alikuwa bazo na matafira mwini Kristo Yesu. Mshapa juma ya munga mbo. Hati kwa rafa. Bafira munga. Kukira mba baruhu kumutame. Hili kwa magize. Bakos. Nonu ihano. Walize inami Yesu. Chaka tura mwizera. Habu wofa, woja. Uyesu ya maapke, uyesu itaka. Kuleli pita hafzaju. Hanya mwini yesaya hatu yengo. Wena hata hana kime ya koze. Ya kwa ya baba suwe. Kuleli pita hafu. Siyama uwe. Nash. Uyumusi lena fati nyingo. Ufuga mti. Ego menaramu wabashe. Naramu wabashe. Narakotzi binaminia. Munga munga hisemo. Kumwizera. Wambeni nami na mkisa wa ugingo gacho. Gomba tusemi maa, tuhumilize tuwesi. Mwikito gini, awa nwenshi, bari nilagira. Bakiki nilagira mene dati, singomba kwa wini magira. Niwina, nekakulama mgenza. Awa nwenshi, tunguru toki, abati, alikurune na kwa mkira. Ukugaruka. Mbunaka. Ukuganaka. Leka kukuganaka. Nguilame mwewe nene. Ugao. Bega Yesu yogaruka. Kwa ya fuya kazo mkwari mishu. Yogaruka. Asangu hakaze muti. Tukumba dosegima. Abagomba kuhamwe yoza. Womusanga nila. Davingi. Nomosi nomosi. Udasave. Oso kome yuhambaye. Nimba umu mfati kuri hame zaba yofuga. Uto yofuga. Rega, tulatuli yizi. Awazo mpinza habaja bari yizi. Amen.
1: Amen.
0: Awazo mpinza bari yizi. Ita ura wakimenya. Amen.
1: Amen.
0: Kandi na watoto yofuga bari yizi. Hanya kuleta uchita kuliro. Satani ya mbili ya damu mbo. Hawa niti titi mzofa. Bala fuwe chaka kiba fuwe. Bala fuwe. Munga miyo batanya kulia chame ya mabutishe. Dibari mfa. Dibari kukupeke na uyumuruho. Ula zipia mwenye na mzimzi. Tukwari kiri na mwari ya tete kulikusa. Uhari mwona tazi. Micha mwa tazi kushira kumunga. Kuweleki. Kizimze. Kwa ima nari ya tutemwe mtulike. Tutamiguza mafarano. Kwa kuwiri cha. Ari kumana leo. Minziisa. Ya chita kumana wayo.
2: umwizera wese ntabwo rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Tugomba turirimbe indirimbo 127 hanyuma ugomba kwiyegereza Imana no kwitunganya n'ugomba kwakira ubwami bw'Imana butanyiganyije bakibaza hano imbere. Hari abantu banyeganyega mu by'imibereho ugasanga uno munsi barahagaze ejo bakaba basubiye inyuma, bahagaze basubiye inyuma abo na bene baraza gusenga kuba hanze hano imbere. Ariko turirimbe twese ishengero ryose indirimbo 127 n'indirimbo mukiza wabisishwa nibaza ko ariyo nyine
3: kiza numvise ijwi rya

0: mama ngo amuhereze ibuye bantu muri ko muranyumviriza ndakubwira yuko Yesu Kristo arengeye abavyeyi bawe arengeye umuntu wese wowe uyumviriya mu buzima bwawe ariko reka ndakubwira rino jambo nimbi jambo y'Imana ariko rirambwira ati nimbi jambo y'Imana arikubwira ati ngo mbe ninde umuvyeyi w'umuntu umwana we yo musaba umutima akamuhereza ubuye akamuhereza ibuye ariko reka ndakubwire y'Imana ndiko nababwira kuri no samirizi ni Imana irengeye umutima w'abavyeyi ni Imana ifise umutima w'imbuhe ni Imana ikora ibintu itatanguye kurobanura ku butoni itagijije umuntu inama ariko reka ndakubwira rino jambo mbe ninde umuvyeyi umwana we yo musaba umutima akamuhereza ubuye soma
1: Changeyo musawifi akamuha inzoka.
0: Rero urumva ijambo ry'Imana rigezaho ritubwira ati ngo change se nuwahe muvyeyi umwana we yo musaho mukate akamuhereza inzoka. Iyumvire uyu n'umutima w'uvyeyi. Uyu n'umutima w'uvyeyi. Mbe nuwahe muvyeyi umwana wiwe yo musaho mukate akamuhereza inzoka. Ariko reka ndakubwira rino jambo. Yesu Kristo niko ndavugira kuri no samirizi n'Imana irengeye abavyeyi. N'Imana irengeye imitima y'abavyeyi rero reka dukomeze dusoma turabo umutima wa Yesu Kristo
1: none mwebwe ko muzi guha abana banyu ingabire nziza
0: urakoze cyane ijambo ry'Imana rirambwira ati mbega abavyeyi mwe ko muzi guhereza abana banyu ingabire nziza kandi muri babi ariko Yesu Kristo Hallelujah. Yesu Kristo aratubwira ati ngo mbe bavyeyi mbe ko muzi guhereza ingabire nziza abana banyu kandi muri babi ariko ijambo ry'Imana rirambwira ati ngo Yesu Kristo dusenga Yesu Kristo dukorera ntabwo ari umubyeyi
1: Gombega so mwijuru ntazorushiriza gose guha ibyiza abamusavye.
0: Gombega Yesu Kristo ntazorushiriza guhereza ibyiza ababimusavye.
1: Ngo nuko ivyo mugomba ko abantu babagirira byose
0: ngo nuko ivyo mugomba ko abantu babagirira byose
1: mube ariko mubagirira
0: namwe ngo mube ko namwe mubagirira bantu muri ko muranyuhereza umuntu yaragutumbereye aje kugusaba akazi muze kuvuga rino jambo igihe cyose nuzorangamiza amaso yawe hejuru ngo urabe imana igihe cyose imana ikorera mu bana b'abantu
1: kuko ibyo ari byagezwe nibyo bavugishijwe n'Imana
0: Hallelujah bantu muri ko muranyumviriza ijambo ry'Imana rirambwira ati ngo Imana izorushiriza kubagirira neza ijambo umwami yandungikanye ni ijambo rivuga ngo gusaba ijambo rivuga gusaba bantu muri ko muranyumviriza ijambo tugerageje kuba twarisoma riratwereka neza ukungena umuvyeyi w'umubiri atagarazwa kuba yo guhereza ingabire nziza kandi ari umuvyeyi iyumvire Yesu Kristo so mu ijuru azoburate kuguhereza ingabire nziza muntu uri kuranyumviriza sinzi igihe umaze uri mu kigo kumbure ukeneye kuba wogenda hanze kumbure ukeneye kuba wabona ikiganza cya Kristo umaze igihe kinini cyane ugwaye ukeneye kuba wokira saba Imana iguhereze bantu muri ko mutwumviriza rino niryo jambo Imana yandungikanye ushobora kuba uri kuranyumviriza ufise imitwaro igitandukanye rero mugiye kutwakura mutwuhereze n'imitwaro yanyu tubasengere ni kuri 66 ubusa 22 77 murakoze cyane ryari ijambo ry'Imana

0: Arakoze neza, arakoze umutamara aho gafanya gahinda. Bakunzi bimbonesha kure ikora kubinga bwa none murumva yuko uyu mutama amazi imyaka 33 avuza ikembe. Nuko rero reka tumanze aka karagaciyemo, reka dusubire muri indirimbo yagira kabiri. Indirimbo gira kabiri muza kuturirimbira ni iyi.
1: Indirimbo igira kabiri muri rusangi namaze ko dufise indirimbo zitari nke, ariko ngira twabacishiriza ko ni yindi atari umugambwe, ngira ntacyo byo bitwaye.
0: Yego, me nanje nicyo nshaka yitwa gutyo iyo ndirimbo.
1: Muri rusangi indirimbo hari indirimbo dukunda gukoresha mu kwanima ibikorwa rusangi. Ivuga ko uko tubibona atari ko byagize nte, atari ko byahoze.
0: Uko tubibona siko byahoze.
1: Siko byahoze.
0: Bisigura yuko kera nta byahoraho.
1: Ngo
0: ubunye biriko biraza neza cyane, hariho bishashe.
1: Hariho bishashe bwuma biza.
0: I message cyane ubutumwa nyamukuru uretse ko uko tubibona ariko byahoraho ni ubuhe kugira ngo twumve.
1: Ubutumwa nyamukuru buri muri iyo ndirimbo nuguhamagarira abenegihugu muri rusangi kugira ngo bitabire bikorwa by'iterambere rusangi nkuko leta mvire leta nkozi ishishikara kubiduhamagarira. Ego.